Koma gire de koma shipikar. Ubu ya ubu ba ba ba ba ba ba ba. Nakambe ubu ba ba ba ba. Wabona ke koma hansi koma gire de kumbe shipikar.